0: tukuy kay kandaskakuna kay tukaska nukanchik sungumanda sungun tukuy kay tawiyakunapa
1: Yaquipi caspa, huacaipi caspa, único Dios cuidarpi, cada uno fuerza tajapispa, ñaupan mandrina junchi, tukuikuna ñaupan mandrishun Dios pa gushaiwan, tukuitami gushashu.

0: Tukuy kay kandaskakuna kay tukaska Nukansik sungumanda sungun Tukuy kay tauyakunap
1: Yaquipi kaspa, huacaipi kaspa, único Dios cuidapi, cada uno fuerza tajapispa, ñaupan mandrina junchi, tukuikuna ñaupan mandrishun Dios pa gushaiwan, tukuita mi gushashu.